0: E pahi nui, hiki a hoi ki homo kani hou ka au ki ka?
1: No o ka haure.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.